Sashanka Shpanak Kokal Utla o Nakakula Chihuni Okana Kink Anko Ruchi Oksanishima Walkwan Kirilichosha Hunakli Kachin Anta Okchan Kawuch Panak Tulan Muko Junta Tje Junta Tje Muko Kamala Oli Ning Tatil Ayosan Jun Tjelihun Jun Tjelihun Marakai Tatila Hula Pichelon Ma Pitke Hunli Pakwita Kaib Tak Kuchilat Anda Oli Ning Ko Japali Jesus Nashtienak Renak Toruchi Oksalish Nimahual Kwankilali Chosha Tentot Kakupsikip Ho Holi Chilal Jatek Eretal Rikinitsa Kemk Akshinche bayak sa diskap ni kati no pa. Rikinit sa kem kung nikikeretel la oli chupa beh la esli na beh mare nim sa lasek. Mare rali kashlan rali li ak atches kesala sa lasek. Mare kaip parol sa lasek uli china alanik a. Mare china ok mare china shik chis kere. Pero an makakanas ye? Makakanas ye an? Nas kulupan? Asas or? Katiyak chan chan dati na pehkos katiyay pechal yung kasiyang kiri sa kem sa lago church, sa lichin na alim marich na skal mamak arut katiwa na kwa, ha? Si tipa kwa tipa katiyo yung kis kasi sam ah nasao tipa kaketo na nono na pechal na ukrich na al na ukrich na skal nasao marich yung kunch na kap sa kere ah nasao rikina marich yung kunch na krich na bombong eh kema kwa sa chalang pikin Seek mukunim tanarah wes kama anak wirah li kaju amla o rikin li kagwa renak to kulak salish ni mahwal kwang kila li chosha uting a chandi kawa Jesus salish hapili sila na lakwang ing a narah na katsek tanakip ing a narah na katsek tana ebrikok at yak marila marina katiyaj ko kain eblah mak chang